0: tia ya na general manager busa se wana we interview no nano no Kasim baby
1: na
0: fe meto sa na o se wo mo anya hwe mo zo mo anya hwe
1: sa time no na aja sika ni adwuma nim sa most of the musicians na omunya sika pa no omu produce wo mo
0: obu most of the musicians no
1: along the way no produce no ho onsa sa time no na adwuma no musician ne yamawa 30% na isa nse adwuma no na ahokyere ne adinti no sika no emba bog.